0: e wa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nje alare to n gba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re so n tẹ naye ko tẹ na run ko tun ba tẹtẹ ji ko gbe ko jiya re

kai na matele ora vai tokma kai na a hai lu ko bane hulte mo ba hai lu ko bane e baro sa bida gad gi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliara tavle me enda ginu tiliara tavle e hokmi ana korbi samfaro e hokmi ana ho e re da admara korbi samfaro e re da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yale e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antulina sinni mi kai sinni e varati siye nunda akra boy varati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yale hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yale e taptine wasanat gu bi to kol taptine wa akke gaho ya sanasa al kusori gaho ya e adliya.

sambu sewade bokk bokk taw ko jeegi musum baraw di galar di ndegi ci sambu gele jeegi pir manale te bor ñukum fal ma lañ koy wax samba jass ni sama samba jass nak ma lañ jass nak ngone jenn sama nga des ak ma de nga ñu bokku sama nas ñugul jom nas fa yow sama jass mu jik ma do bu jur kam se sama bay piru geewu salu nak

0: afẹle ajide o wa ti fe ta ti dani loni bi
1: jitani ma ta o
0: o fe sore dai ke dai ro ni
1: yes o se se kin dai ke dai ro ke
0: eleyi ma koyoyo
1: o koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi
0: yo si se se fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata
0: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
1: samuel
0: mhm
1: ama abi to mi rin ama agbagba oke san Arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti nbe le ko patapata atomo omo aran atomo alahorogun atomo horo omo ajase pelu omo esi ati nbe le ko patapata atawon jebu ti nbe le ko patapata olohun oba oni jaka bokun lo
0: ami adi eme papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
0: aji dada
1: Alaji ako mero ko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
0: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun to pa e malu o pe keru o ma rara o pe ki wo fa o ma sawe o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omokunrin pupa yemi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
0: olalubarika
1: sugbon bi e ba fe sile ati

0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramaniru sirna subu kalawe kang pancesono. Aji sakti wimoha. Nanging natang kejawake dene kang sirna sumuka. Iyo mumungkara tinelar deniru. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinia.
2: Iya mangke maneh kang kawinur sida carita.